Tarabay na ti tadaw ka apat. Tomo, dahiti ka ni ngaw. Hinatambunan nga, Tomo, nagi matumbayan akod ka suwa bandi at atang ka ngaw, kaya? Talon-alon nga, sasok nga nga eh. Para nagi dati mga yung ipapatomo, kaya? O tumbayan akod ina pa yung ipapatomo nga, ito aswa, bo nakarikatid tomo na tumamo. Ano na patagwa nga toko tarabay nanti ano na pakarajaan toko maghihom na kakanakanan at pimpasi hitid pumagunan kakatukoy malansan na dato sa sanangawi kyo yung mga tamo gumuda harjiki alaku da jualon amit kumaraja kumaraja makan gaji. Sanangan to ko ginawa mo naguang dat karaja kya alasan dat no na pataguang ang taraban na tinga sanong nga may ko ngayon ang mangilat ako ko ngayon tawan dati no pagulo di magkinong pati doon sinding manta di George Lian tambalot kuhilad sa do sinding di LC James na kamus Romus Piyupusan kaningaw FM ko ay aramay bo.

Kabisanaan ko mado kayo, insan po kayo. Iwago na gidamag kinangaw ti kaningaw FM dati kasaban bay, no? Sa limbahan baros dusun, nagyati kayo. Pasan man tadi, oh boy. Man tadi kampung kaningaw, kaya? Oh, iya boy, ako pagulo mamasan na bay, no? Kabisanan ka saban kuma DJ am naging magkikinangaw alam sana ko dang wasi-wasi kao ngawi data daw diti siyaw DJ anarutod ka. Mitarian dot mamasan kya number WhatsApp dahay ko sungi sa siyam 5-8-6-6-6-6-6 tak diwago nagidati nugyari balumbalot mamason na pa'y obas na mamasa na rin nakopi na number na hinad telepon kayo

Tay ko kuro na kabar tapinay to ko gatawan. Alam mo sa kapilan gatang-gata din, okay? Nagalat kita ko gatang nga, osonong tumod gati. Mahal-mahal gatang. Ba, makinaw pati sinding di City Bajahamin, minihado ko. Pagulo daw rungawat gatang-gata, okay?

0: Magkaringaw di kayo.
1: Kita daw ko isa, gisam ta daw kalima, jam ka siyam, gisam jam ka pada misod ka swabon. Lobby agumo ka pailaan. Lobby agumo pumalihisan.

kailo ko nang ko. Mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ay tutunan. Sabagi briswok, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo. Om kasudong nagi, kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan sarad awansoy pipiro briswok id suang seminggu.

Ada masa minum-minum lagi dah 3 suaben ke ya. Lega-lega tanda menginum-minum. Korea ini Tomis itinuman makadio lah di. Amhar hotman ku pelang ada kau yudati nut kerait di tit au nudih kaliga gana di tit gula. Teka komendat ikaratan di tit gula kah bekiya ma. Apur ngodkan kagundo kopi retan datarat kia. Umada tanganak. Ilan to ko tinapatang anak nga ito korohyan ng mga kandito ngomi sa miting gula kaya mahapailangan ko na kayo tino ano ha itaw ko sa nangon ditit adalan at gula kumantang anak magkinang ko pati sining man tadi Fabian William id pagandadan.

ko na pa, kiguro, kapiya maginong wag di kabagal, matag ko wag Thomas. Maginong anong gisang walong kalas na daw na pa nga, kabagal na. Nailok mo itong lagi, ano, kaparagatan na sa ulon, may datadang kalidasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, maginong wag di adalan kagubo nga awdagi asadong, to ilo bilog kawit dat awanita ko waik kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waik itinan sunok po waik to matdapo ngatadal kalidasan to ko na kikuda dagit adang at panginginom.

bagal di nabar skudi tino dikya pay la kudi tit nore anuhat ako kasanangan di ti tagula kumada tang anak pay lanti nano maya di ti infographic dat Kementerian Kalidasan Malaysia bagian pemakanan kati harahot onomit kaligagana di ti to mistake gula kumada tang anak ya. Kapag gula na pati nga, kapag gawitin na dot sasayon dot mga kandot gula, maano na punda dito, miss kyo. Maon dohot, manta diti, madain doh dot it mga kandit takanan dosway dit olidas. Ilo, kadua, kumatalo na panda nga, sera dadalan mga kandot, miss, it nailanto kao na, korumbak dot nipon, iti takanan nga dito nga, miss. Korumbak na gidit kamayan dot idariya rasa kadik ya. Agal na dit ako kopi nudi asan ako kasurut-surutan di kamayan da idariya rasa di tanganak na tadalan kopi mga kanda Tomis. Amit kumalimah na pandanga sayra dot adalan mga kanda Tomis iti nangawi kawit dit winagat tinan dit point lobby tay ka it obesity. Serad hara obesity ti ham irin ay katinang da terul da suay kya. Kapagawit nagi ditit kamayan da symptom ADHD nung adalan da gula itinan da sa songulong tanganak. Kapagawit din da hyperactive kya itinapot ADHD ti nga magala hyperactive from it kamayan da atagakan da focus.

Amat kapelan iti Sara Milogunon id lebih dapada mapat na ribu turun hatus pasaraya am kadai runcit di napili id pointong kapagun. Sekira darat ilondo kayu karay titik ya mila mentong ditit sara.gov.my. Mayat kepelan di tim oretan ku tuwa kondi mila belian mamaguna di tim nugyari sarak ya wagas kabasana na tit wagas tentelu kumapu gonsok biskut-biskut ngawi kagunaan resikul makanan ni suang tin mie tapung ang sabun-sabun ngayik ya.

0: Hi, yo kay Joy Juhili Ibit, matat kampung susuron tambunan. Bagangat ko kopya kayo kina. Demokin nang okas limbahan buros dusun, ngaya keningaw FM. Kuy, hay aramay tot.
1: Mantok po pelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonan do. Rumutolongkot panamangan kadat pugun Sabah. SDCC dito kaban gudo para mapagjam mayad permutan hotline take WhatsApp id aso walwalu telu onam siam apat aso walwalu telu onam siam apat aso telu.

0: Panginda po ano, manod agumo at mamali-mali. Manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklana in RTM Sabah. Haragisam na ribo at magiging odahay, manikinit na daw, pamila yala, sumiliw, mga malino.
0: Miyampay package, kapailan, dit flexible, am gatang, dit kasudong. Mga hope kay dika, dat mamagampot lo, bidagumo, mamamalid, mayad lang, dit kasudong.
1: Kadapalaydo, ramuta kay idnumbor, 088, turu isa dua, talu, apat, aputan, isa, anam. Mantag kapailan, sumsuhot.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikita daw ko iso, gisom ta daw kalimo, jam kasiyam, gisom jam ka pa damisod kaswabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

Halo, halo. Iyo ko Petrus Lawang, mantad Kampung Riting. Kanuno mong kinangaw. Kinangaw FM, Silimbahan, Baros da Dusun. Bimpon mantad jam pasayam kaswaban. Gisam jam apadam dua tangadaw. Kaya ramay bo!

0: Kanong mo kilo, kosulibahan, boros dusun, Keningau FM.
1: Ang ponsiko kumari kayo to kakali perongo di ti Radio Keningau FM. Inanggo ko na po tim puda bay no. Kumari kayo di ta masa-masa di popohi boksa sa kayon kaya. Intanta, andi kayo sir popohi boksa sa kayon.
2: Amarang upipasan armit ko man tadi Mimi, kabisanan kasaban kumadya di Jejirin. Alansa nilidas tina, nilidas pamusarhan. Ampun sikaw kumadika DJ Tukasari dat mga malut dahay. Iti dumo kasi. Ampun sikaw na kumadika to Pinay.
1: Kapag wala kayo na sinding-sinding doon sindi tangaramay, may ampay nagit kapailan ngayon palambusan kaya to Pinay. Agaya kong sikahan, tumamili ko magkinangaw dahay ko suwabon bay na. Pangambalto kayo nung gakonok po.

0: Kaya ka, Angela. Tukoy, ano di ako pintang, ano na?
1: Eh, Lisa. Di ba, mintong ako ti drama at kurhiyan ko di tin RTM click o ti Lisa.
0: Ay, yan. Harap pa madrama hilor RTM click yo?
1: Iharo. Ako mo bumilad intangan hitid RTM click list sa magsusuway program. O kon ko TVM radio no.
0: Yeah. Oh, harap di bayaran mo magunan RTM click.
1: Eh, ay so bagya. Harap na po internet nga milo no.
0: Oh, ba. Umbalan po naging ma-download ti.
1: May ko pilis sa betul-betul percuma ka dia lo.

Dit RTM klik ako na po karangahan ko yu ditit kasalimbahan dot radio RTM am nagi iti dingad RTM nga gumu po tabubayan suay dit kita do kayo kya maya ditit RTM klik abya kalatimpod bay na ti to iti haro spot Asia Nagoya maya dit kasalimbahan dot hilo kasalimbahan pinatamad on bila na kayo pangintangan diti spot nga di Kapanaw, di Kakanjur. Kumpiyan na diti spot Nagoya. Spot Asia, Nagoya, Aichi, Nagoya.

Это RTM клик, я. Program-program nga widot hiti it pagun toko it kalawasan dat RTM nga ano da kayo dat mangintong maya ditit RTM click. Babas na pandad aramay ti nga ay sa kabayar tab Pinay. Baduas hindi nga parangahan ko da kayo pagulod orang awat kabar kya. Muhat-huhat sinding di Ruben Raymond o manta di Jenny Gaising nga minung kalat. Kaningaw FM ko ay aramay bo.

0: susun gisam jam ko dua tang adaw.
1: Sa 4 minit tadat ka sabon. Masa kada kayo kakalpay rongaw di tiga salimbahan baros dusun kya. Papupusan da jam ko padam dua tang adaw. Timpo bay na ti paparongaw da sinding-sinding. Iti tabubayan capsule minggu bay na orangaw da jam ko padam isa talun 4 minit tadat

kapailan ke isa program dit kapanaw da tadaw swab. Dahila i tamu desa Kampung Karamatoy iti kapahimaganan ditit program Makamah Bergerak Watasuk. Ipikikiro ngayon pahimagana di Dato Sri Ato Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli Kelestarian Alam. Kapahimaganan do tadaw swab ti jam ko 2 susudapon. Amin na pa na program do untuk tadaw ko onom kyo haro ko pagitanan dot agency nga mantara jam kesiam kesuabon gisam jam ko 5 do susudapon.

duha sinding paranghan ko kawag udo kayo tito pinay pagludarong awitit capsule ming goodbye na kaya rejam ka pada misa talo na padminit iti sinding mata di Leonard Inging tangus talinayan manta di Jason Nung kaning FM kuhoy aramay bo.

Mega FM. Mamansay hal di asanang mantak malahing na panga, kabayan dat kuncid kabarkatan id kapasyon. Kadalihuay manahak doa kumadyolo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidaya warham humakamah probayay ni sohira. Minamangun, ampunay ako na ang kaduwa malahing ko. Upuson na yalo, miyakal di mupus yalo kumadoho, manta di tokoro ako po.

0: Apakah karena pasuku aku pernah mayon kina balon kawanan ra oro itu intromet Malaysia. Babalu kawanan dari bung nukeningau solo rasuswam nangulur aku laku lain to mayam londom angulan umpalak rana suangan itu. Rasunoro rongo param talu suku talu nga opor amro darja Celsius. Pasal dari bung nunabawan solo rasuswabika nangulu mai amlondom angulan umpalak laku laku lain to. Rasunoro rongo param limo suku talu nga opor am talu darja Celsius. Sonda libung na tambunan solo rasuswabi kanangulo mayam londo mangulo nung palakrana suangan ito rasunoro rong oporam talu suku talu nga opor amruo darja Celsius. Pasana libung na tenom solo rasuswab nangulo ra kula kula ito mayam londo mangulo nung palakra kula kula ito rasunoro rong oporam talu suku talu nga opor am talu darja Celsius. Ang pasanda libong nusuk solo rasuswam ng ulo ng palakra kula kula intok. May ang ulo ra kula kula intok am londom ang ulo ng palakra kula kula intok. Lasunoro urong oparam talo suku talong oparam ruwa darja Celsius. Yan ang pinatutun ko ramo yun, babal nukamanan ra oro hitu, Intora Kopisan Meteorology, Malaysia.
1: Timpokon rangangay jalun paparisan. Kasaukan El Nino tinumalimpun na yo ang tantamon rumayos sukura bilor matong. Mimpun datano nakabago kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kasaukan mampaliur bulintok paparisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kapal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu gondomin kurang niak matang liun tojo. Ilai takau natma.gov.my kosan makapandai bagu ratano nakabagu.

Yang pakai kakak saya datang noro, amkan saya nanti ya samayun. Amko sana pura jam kasara tangan noro, hari ngotaka ahono pamahunan. Amrai no patutunok kepera moyun loho negatara oro itu. Yohino sahari bulan sila kau porro ngaribu rong paramonom. Lohono susugata siam ngaringgit talungau param sangau sin sa kilogram. Getakapingan grade kasa limo ngaringgit tulungau param tulungau sin sa kilogram. Getakapingan grade karwo apat ngaringgit balungau param limongau sin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa limo ngaringgit apat nga opor am siam ngau sin sa kilogram. Kata kantalan grade karwo apat ngaringgit limongau opor am balungau sin sa kilogram. Am kata sikarap sa ngaringgit talungau opor am siam ngau sin sa kilogram. Ampanduli ako pa yun, lohono susugata siyam nga ringgit, talo nga opor am sa angawsin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa, limo nga ringgit, tulo nga opor am tulungawsin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo, apat nga ringgit, balo nga opor am limongawsin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa, limo nga ringgit, apat nga opor am siyam ngawsin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo, apat nga ringgit, limo nga opor am balo ngawsin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit, talo nga operam siam ngawsin sa kilogram. Am aho itu pinengkual no Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Am pahaka ka peli raimu nang itara bilin mo yun, mayra WhatsApp mayra no buloho sa siam limo valo siam, onom valo onom valo. Am rayus takapo ang kining ora rimbay rimbay nomorot na radio kining FM, raka salulan rahu nomorot pagayaman takaw, monsoy.

aku hijalumin sa tanga, boko ang kiringoh takaw ra inatangan kaulayan, tukir oraw kaapat ra jam kasa talunga opor, ngaminit ra tanga.

Ya pa kakapin ko ng ramay ng kining ora mo radio kining FM man kintok mo yon. Ampain ko nang pay ramay yon nang itarabilin mayara WhatsApp Facebook mai. Ampaka karino jam karo limang opor amro nga minitra mai am nakasugutan ka nira kapaparan no kasalan raho numero da oro hito ama kya si aun sino lai raho ika onsoy naringo mo yon intrako am zamano hito rangan intakano rangan ang karaja DJ Syukri ralum kasalulan raho na melayo santai petang am harmonika am rayus takapo ang kininga orarin baik kini takno rangan taka Siti Saliha, kita akan rimbai Pilat Rahaling, rimbai di Enos Andarak, rimbai kapaparan no inatangan pagamayan Monsoy Raoro itu. Amin ya kita rako, Audi Jeza, salam Malaysia Madani, pahing konangan.